Nonsia abo ahaye Angel FM 102.9. Ya mamu nyina atena se ema makwa ba shonko kra. Sanso na mu amohwe on Facebook live no. Ya mamu nyina akwa ba. Na se ne mu nimu no mu betimi de mo comment na aba. Na emre ekɔ no na yakenkan e de amamu. Anopa nonsia kaseye ene nsem akɔ twi kɔbre man ena semufo ene wa bodwuma anopa yi. Wa so ne nsem yi so kroje. Any ya deba down sa anopano nsi ya kasiye. Ensam no ni edika editi yenu ebinye. Aposi fuwe wawo mai gande mu edi akokobon sem akwa ma. Tima mufuwe wawo mai ni mu. Titiru eni wana wa sorry ya. Oti abefo tintan kasiye ni so. Na eni ya wuchada pa. Eni ya wade nsam ahuduwe bebrene gujwa. Eni ya wa sorry ya. Eni ya meku posi niwe ime yesei. Enu munu wade kokobon sem atuja. Siyaye awo shegana ye nyina mkaniye so eye Minister for Energy and Green Transition. Ono so akasa eche sa santi mantemwe atadwe mwate dene. Eye adia obe she se power plant yi ebibeba asanti mantemu. Sanso na ye tufa se eko pie mo dencha. Eye adia ye nimise edanya ye bubuwe gu jume di eko so oho. Ama ebi mo ashre wanyema ebi mo nso eprepra. Enu mo nsemu anopeyi ye bete. Na ebiye munso eyadea afutu sem akwama mabunu ese yesre monche moho every adapa DM poetcha na yenhwe se yedaache ebehian na yakan ye ho abomu ewo oman mu ensem no bi ekan we ho ene de beda ho se anopa no nsia kaseye ewo angel 102.9 ebiye munse ne amekan obetimi do comment no aba na anopa emi amaje mmre ene mebe kenkan anopa no nsia kaseye yi ede ama o edi Ame jesuane e japoma abina ye bowa. Afeka siyano emu enche mu enye. Aposi fuo e kuo e wo omae gana mo ye gana police service. Ene de koko bon sem ato omae gana nyine nim. Na ensem a wo kenye nane se. Se se ube huno na ubi asore ete abefo tenta nke siyano so. Eye social media. Or say any me create content, me ye say, me ubi nso krabe kase me ye prank, any ye se franco, wobi ane di awo ye, eno na watcher say, ebi mo afa hon e di nse mone, eni ye ube hon abranti wa, anasa baba wa, wasi mi shia posi ni weye ame kuno, mi shia weye ame kuno, eno emu ena, aye opoku imano, ema aye kwa che no, ena mse wodi se jumeni bi, Ede Max, eshe ne nim, eche se wano ushiyawo. Na ebi ya wako bokro no nuwe ye polisi ni uye sere ni nuwe chuchane na kwe mudi ya. Enye nuwa dewe ube ye hana ama nese. Obe kun, enu muna mpeni fuwa tina ase ye nshushe mu, duye mu, akwa che abranti ye. Na eni wamode na akwa asem dibia a ye dina asem. Na enu muwache se, enye mawe nye na enko ye, enu inti wudi sa esi weni so ni ebe cheo. Na wabe che se ye contento, eye pranko ze franko, enu ye ndintu mu. Enu nti empenifuwa emabunu mwonshe muhu ye na mwonshe muhu enfri sani mwonshe. Mwumye nshe video ni bi na yankasa yenshe ye niswa adi ya ni ya ekoso.